O il chukile na wakai jinoki. Niwa ukile. Ichuha wa shichuki hibi.